rin tianzin bian chu ki gun chung yu tu ne ngan ji su si chi ki xi pe ri dang ki xi tong mi min chu ling ki xin yin chu zong ba dang gyur min nam ke su di ne rik bi ne ka le lom nir zhe jing lak du nian nga me long cha chang ting sum xi zham xip chung zhe ba ti zum ri sa zum ki meng xi sa dian chung ne ki bu mu chu chak bi dian chu xi cha wa dang nian nga ki dian chu li gu ra xie ba di xi gong ba ra rib tu zhe bi dam xi cha wa la su ki ke chi zum yi dang ti min chap xio dang yik bi su nian zi tur pu xio lu ka chik tung sum ki chu chu lak zham zham nang yu jing xian yang sum da ki za zhi lik xie ching yung tun sang ube lai na jian xi cha wa la su ba mang bu xik zham nang yu jang mang che wa tor kyaar du song ne ta zha jie gu me bashi gab xi yue mi rib ki chung wa ju ba su mi tam ji rin mu xi cha wa di ni durin dian zin bian ju ki zi lu chik tung ge ge chung mi chu lo ro zham ba xik yin ba di le ying zhu xin bum lak zham yu ba tang ju xi te lo kya lak zham rin durin ga lu mi rib nye gab ngay su nyong zhur chung we pyo san ne ki san ngay bong ju tang kor pyo mak zhu la sok be si tuin tu sing ki lukyu sewar go yubba masi. Turab shibu te nang, menchuk zhonyang ki pyo sanay sishun ki dikhi sanzu tang likchuk. Zhonyang sishun ki pyo la jimun ki dangwaan la xionyang gyakbe cherim tang go dun so kankang hindu chiwe lukyu kyang sashin gebar go yubba to. Gubab ki tuin duwe chir panzam sosor nyanga ki lamne durdian cik su jeba xioluka xipke xipchuk xinyi zam zay yu jing. Zomba bu ni, pyo ki jatsi nyan sumla chang chupi to. Mang chu ki zomsu le kyang, nyingbo dolin kebar ting. Chuchi tsigi te le, danyin ta, ngan chu kune manjing la. Me long me lian du kune zom kuto bu yang ma yinbar. Kula ta di to. Kongwa zhe cha le, giwe yikir tepe nyan jib denba ta. Song nyan du gube mina ta, chawa, yun chung so, chima chi xin ngu su, tong du nyongwa tabu chung yu ba tini. Zomzei kiaadu pakbe namdar zamchu rindan chewa shikri. Xiamla hengi ki pyo ki zombabu chakjin durin denzin bianchu ki zambatang cilin pyunzo la ki zomchik dengu nangxing. Pyunzo mima bidrun kangne bidrun nangwe namdar chakjin gabxi we mirib ki chungwa juba sumi damgi rimu xi chawa pyunor ki pyo ge lungchin ki ge juu dang tunbar zomchik un zamdang zane yang dun shubati liu chunga bati senro na. Te seng yi ne sung, nian xia sum ki rin, lan den kiamra chi mor, kang zhong xiu si ki chi bu ki zib zhimbu chi ta. Den ge ling ki pian zang cha zang cho yong jie, jian zhimbar zai ti, chu ba ta, xiap tuwa ngu zang sab ki ki nian gu ti, ram ne ki chu ga ngu da juk shua tang jie zai ba ni. Ram ne ki gu le, kang du gu su zo ba la, chi ma la bar rin le na, te la zhami xi ba ta. Ti si chu ba te me u. Bina kipu lala xik, rikbiye tsenyi bangba na, jikdiin gungi chwe mechi. Titi xindu sungye di, ramne machi sungye la, kangi chwe jing cha chi ba, tamzi chay xing nipa me, xie sungbe tuan la gongdi. Gisip rinpu chi tang, dagi tinjian zawe xinyin chimbo, gichin sumdiin lupsan nyan cha jie ki to. Penzan dupu choyong tang jie ba namne, jomdiin di bie durji jikzi chimbu, Simba sumzib ki ngoyo kur xeng di durchi choyo tso tumcha nyamjar xebe lobar jimbe chaki tamzi gyamzui patar ni zhe chashi be zeta geta dube gyundi nga la sokbe chube chita gyundu jingwe hamun namki sodi yangda rugi ki kalla zimbe gyunsan chube jimpung ni zhe chokju tusum ki gyawa sedang lomar jebe Tinsi chupe chayang sammu jimba tang chep chikdu. Rinpuchi mitwa sinme chujar wabar zeti, gengur nambar takbe kone chupche tamzi be ngole. Laryang ishi simba di tang dimar xin, yinme nyundian tu zeba la. Digane liki biwara, laze nangzui zhexi dili ma chimi. Rinchen yiba le chupe xinkam gyamzui goba laze chiche nange chunchang jen. Kudin gumbu tseta jebe nangye sisang le chupe chikib tang jeba. Songdin tsendu likpam jinjin tangbu kuwe kati su jeba namsa dongdar likxin tang likta chazang. Tukdin gandam dongdin jakzima namsa kordang kuyo nye jie jie

0: non c'est nam to nam se mo tu ni am ni lisen se ma thal lisen na shu ga pi gyog su ju ma se ki drum lang ni ne mo tu lisen na chi ji shu be su se de na de gi nam ge ha zi xi de yin
1: nam ling ge chu ki si chi xi de ji wen nan gu gong bi na li jing tie ji ma ang chan le wo ye gu ji chu ge jing an dun dun gu tan chu ge song ma ni chu chu chu ge ni gu le wang ang tan chu ge ni ge chu dun dun gu ji li chen na le shu nan gyo ge xiong yi ma na zui pa gi xi ma ji dun nan ke ni ba sa la yi
0: 那我们推广篮球，球员肯定不拒绝了。现在说难看，肯定跟丑不成名了。失败是成功之母，训练困难呢。以前做球迷看不上，那么从国内看送以前，第一套也只用呗。面对小球迷时，先去送些点，听给你的呀，皮姐，听给你姑苏些他用呗。面对球员，送些矿头艰难球员。
1: 那我们推广篮球，你让朋友李宗庆、陈晨基第一套了，成名了呀。So last trip kwa nai na shi gizu chong ki tuyun chu chu chu pyo jie cim kaan na li shu yu bai un ten zi la ta ni pian la pin zo tu pian la ta chun yi tun zhu la di nai ngawan ten zi la huna cho ya pyo jie ni da tu sim zhu yun bai min du shu na xia la
0: No, ta nang xin sim gi xin kam xiu nye ki xin gen chung bu kong nai yi na ti rin lu xie di yi na tong ma li xin ki zo yung mu ling ge la pyo gyu tan cip ji yi na nam ling nya chang chong cu cim su wa zhi xin tun zhu la na pyo ya yin di nai nam ling yang chong cu mi ma ci la li ya pyo gyu yin nam ling dak zi xin li yu be cim su wa pu ju ci la li ne zui be cim su wa ling ge li ya pyo ya yin su na xia
1: xia ma ga nan zu lindu yi na cip si du gi nam ge la zi xip di ji xin nan do

Nyamor chabchong pokyo, chuzamashu ang chang geta, chuzatoshu ang chang nizengi parche gado.

0: ba kur tu ge mi ji xie shi ding chuo chong zu ti ni zong chong tang pa da ji li jia la zang yue ba tang tian a chong zu rin bie de gu sa jing mi bie cha xia tang lu xia suo tian zhe sue ba qi li gu ka bu yue ba ni tu yu ling bu nang chang mei ga ne tu qiu ge shi ga ne ti da xi ji ng ri sa gu ge zi zong qi ma ne chuo ba tang le ne tin tu dong wa pin zhe qi ru dong wa jie le tang bu ru mi di zong kong qi xing zhuo ku qi de gu su zui ma la zu jun le ni xiong yu ge gui di dan ni Chongsip to gurma jo to bi tamme mi jik tang Xinglai kentin tuan zi chongzui tongme mi jik du di Chongsip targe ki sokzui mengxi din tu tang yubzi Lamta ringwa tang debye mani towe sokzui ki gane le cho di geza zong ki Juiso dekzi jie nyamzi peje tang dekzi tang nyurje ki nyamle gine juisar che di Jojui debu tang sokzui debye dekzi gurje jie tamme gine sum jidong chargo che ne Jimzui tang dekzi Nyurji jie ki tuyung kong nyam jio le gudi dangwe Xingzhou kuyu ki gurji xiepshu ngunze tuyubu leksu qingpa tang Xingzhou mangzo cui qimji guanzhamne gurma gurtoba tang lintoba qing yubzi Mami xiang namo qing chongsu chongmi tenzi norpu Jorma thakbi guma qine gazo qingpu Tinga chadong ne jala nyugab simze qishu ni gurma lingju tishi Gabri dada yabu mipa tang lamshoro langkoro ma che ci Nyerkwe jangwe nying juzhang kashi guk gu ji yu Taja chongzu ro tegar jorji yubi Gengun su gyungkui minze tang Chowe koje su kabane nyue zi Nyi sumzam nang kimki gozara gege yu Ji xiepshi
1: Zhongku zhegsi cokba caiyu gongsi Puyo rangyuan jiong gerzi zong yinla gongsi Jigib jingli bema zhuyme Taja gerzi zong tu nyurgi ngui su Jorche nyerir chanyom Chikdong abgi jubshi ne Nyidong gyame jiong a paru mangdu chi ne Gyaja sumji su sumta Chengjun ji pawa ta Gurche ngadong chukil hakzam simpati Tui chung le gyaja xipju xi sumta Chengjun nyi ji par ne Jokbar sukju xiardong tuba le chungwe Pienba ngui tobyu ji xie Chukxi chamgya le kebe sukju lamti ta Chuo nyi gi jukyu tiwe dila chungyu Dabdi tini, yang xin gya chiwe zhok lam to ki nyurgi wa changme nindar gajay li zhub tang ka zhe de me. Zhok gui ki nyurgi sezi kato yinba tang, le mi mi tangwa. Bunka tenpo meba je ni, gabsi rin, zhung ni xiepshu bu che toro tongwe xin char gyur yu. Nyadun tiri takjo cha ji, gerzi zong ki, kongdo sa ji ginri tuengyu hurda che ne, zong rinbe norsi ki zho chun gwenbe tuengwe ke se ki. Zhung ni xiepshu le ne ki, mi rir, dawa rir, qi dun le ne ki kisib goro jikdong zhu ki yu. Tidang qipji, chongzu rinbe xiepshu sa ji ki le mi rir, gurme gam na lukbe la rikdab che ne. Bopar tablam gyachi rin nundin dandi, zhung ni xiepshu wa yi ne du bop tuba tang ne tubar che yu. Guma chongzu ru gye wa tang, kian din tuan zi xiang ne, qi jo su cong wa. Chong gye tang, chong xip du xiar dong tuba. Zhokba ra xiamdi xiu tuba je ki suk zhu cha jen xi cha ne. Sa tu xing zhokba. Dixing gibi cowa gietuba chungyu.
0: Senglegi, gongdo sinchuba dini goju tu, gurma chukim tu joro, tuanze xinyu tu chinxi kwebe, ngari se kui gezi zong ki xingzho kui ki, zhe guru sokzui ma la le tuanla, gui di tangwe gor ki tongde, nidru shubitishi. Tengdi, senggyur gwendu gwenchong li zhenki, ju tuan zowe nang zhenti, xunzaam daga shagyin.
2: Tuido sarbi, dungyu gi kumza, di neta.
3: Zidu dienbe, pionchong gi punyul, Dina se.
2: Sangyuru gui du gui chu. Sangyuru ki pang zui.

0: Tiena tiobane songje ina minam gi sa ji khaba le ba cha shin le la do khaba le ya de je de ya gi number 10 da gyun tho rang shin je ji le ya gyur de m du ge la
1: je je je
0: tin de shin du zam ba da ka bar ti ina ji lu chik dong ge ge dun ju thun ju lo ri ina be er ke sa du che be ji li na tu re ji ge nang tu ni le da kim sa chi dong mang bu ke ta mi ta mi wa ki de wa chi se ya ke chi lak ji tin de ji cha ji ba la
1: ta ra shi Ta kuyo meki lakdo khaba ne shubi yibi ne ta ta gda siyash mebe Nima
0: nga
1: zo di gyundu chabzayin zi lorab gubju nal ya Mangu shara thongay arba
0: Zhi zhi
1: Lakdo khaba tu tuyab ne chachi ayna nga nam zo chombra tol ya Bigaji ka gyaya yubada Ya maa khara su gu na Wa bigya gyaya yugyog da khaba mangu shara tuyay arba
0: Zhi zhi
1: Ta tsab zuyongi khara su na cunda mu su na dirba Nima motu lo la da ane noji ya Dinyi ni khara su na cunda chachi yibi na An ka gaya gaba shara chigarba
0: Zhi zhi
1: Nan khaba di maa zi ka gyaya yudu zamba Ane mi mangchi ying di mu su na shara tuyay tukurba Khaba li
0: zi
1: Saja enna sa, mo amcho suriya dukja nye du zangba yin khasu mewa.
0: Shi shi.
1: Mi gangay kharso myo yaa nama jirwa du du zangba.
0: Shu zang.
1: Ti maasay im tado ina tingsang rinnyo ki, ta cha mangpo chi du zangba ta nga namzu ki namgoy ki, zegoy doy sum changma yaa ta kharso kaba nane, pegaji nguyen gyur yon tuba di, tanda kharso xe mewa imcha jirwa.
0: Wane shi ila.
1: Tindze rishar.
0: Lesi, ta ngume ina kaba tenzu ina, chulo ki sobde ngone chi shubi na guk tsu tsu tang tang nishin kiyaa li nele dabdeb meyab shirid nguwa la.
1: Zhe zhe zhe.
0: Ta tingsang ngone chi chashabi na kaba ti na kir debu yub maa tsaya tando ina tsuwa tang zhewe tuanda mangu chi ina ta kaba gina nene takju tuku yub. Ta kongli nele dhishkeb la kiraan ki shubi na nishin ki ta tsuwa na ki karsu le ta sengu diyo sum tsangma ta kaba nane drup tuku riz lam na ta mojib mi dum nguwa la.
1: Zhe zhe zhe.
0: Ta inele nga nan tsu yukin rin tsu tu su chashabi na lao to kaba chi yubi na ta kim tsang ti ina Jurchu yinba qi ngunzi nanggo yore shibala.
1: Zhe zhe zhe. Da yinba yinde la tingsan, lakdo khabar di labda da mi gyuma changme kirtub di zhe shibala.
0: Xu zang tag zang shi ila. Da tingsan yinna chulo liya zhuwa gupsu yinne la. Lakdo khabar di jugu kye qinbi na da jiga yuebchi marbe la.
1: Zhe zhe zhe.
0: Benda chashi abina nga nang tsu moja marra be gupsu yinne la lakdo khabar na nga nga bina jiga yueb. Nguyma chashi abina nguyu ta tingze yang inji minji. Bige jik nguyma kye guyub ta yang mina nguyu ta tingze len guba chashi abina nguyu len yang gi chengbu ta nje kye guruba la.
1: Zhe zhe zhe.
0: Tingsan tige tsangma kaba nanya ya ngungyu yung toku yuebshi rejiba ala.
1: Ta rangshi ila. Ta chesan rinnyu ki ta napa tingze jili du zamba. Lakdo kabar di ibi nila ta nyema ki bigya gyaya yungyo kurbar kaba angcha che. Dine kajya yungyo ta digal kaba amshu liya wa marwa.
0: Zhi zhi.
1: Min chintung rishita sisir che.
0: Zhi zhi.
1: Ta tingsan ibi nila ta betdi APB domna tige yore zhibar.
0: Zhi zhi.
1: Nyen dung ta ya mangbo tingze yore. Tuzu katsu da katsu. Ani lakdo kaba kala sem xia wale.
0: Mune zhi.
1: Zhwal.
0: Zhi.
1: Ta chengzi xile nguyen bar cha xia bine le. Min nangu ta nimir zhi zhi ya lakdo kaba da zi di na zem zi ya yin bine zhi. Di na ting gyadu ju lak zi rado wale. Ta kata bobo nana duen zi zhi wale. Ta di gyadu ju rile. Zhi xina kaxia yi gizi li yu girda. Bobo su gu dhwa shita bet di pa zi ya zhwa din zhi khin nabu chi. Zhwal.
0: Zhi zhi.
1: Ting zhi bet ting zhang mangbo li du zi ba. Ani mi ji nguyen cha xia na lakdo kaba li ya ga zi di shuk chiba khatsu yu wale. Kaxia xita Lakdo khaba nal ya leba cha xabi na sim na la ngangcha khatsu yo marbe zhubar
0: zhi zhi
1: ta pe de na ne pe de le ga chi sibu do gong li du yu bei ne le lakdo khaba le na le ji le ga du ru ba
0: xue zha
1: de de ji ge sim khaba da kha che de me de zhe cha de duo
0: xue zha ne da nga ran chung wen ne cha xabi ne le lakdo khaba te ne qiu zhi me bi ne zhe ge bla ge ran kon xu xu neng xin ge sim na yin ma de wen neng chun de xiong gu duan la
1: zhe zhe zhe
0: ta ta ba tu ne ting de min nam ge lak do kha ba li ya zhe mu zhe ya tin na ta wo men ta shi du ri na min nam ge jing ye ta tian ta ji chun yin bu ji ta chao ye tong de le ti zhe ge bo de shi tong zhuan la
1: wo zhe
0: ti xin yin na lak do kha ba ki ying xue ya ti ne le na cha tan ge lu ti ne le cha ru zhu ju ken ge ge zo ji zhe zhe zhe ji shi tuo le ya kui duan la ti zhe xin de zama dang nan zu lak do kha ba de pe zhe man dang si na da yong gu ma zhe zhi ba la ge zo ye nan me de me ti zhe ji le ge de du zama ta kha ba de pe zhe dang be meng
1: 시토린의 Kyugin duks, ya zuiwa shira namsa alo shikimche. Ya mi na chinchen na lo duks deyache, uu se dadu khara dandu, duks namsa jik dhigirwa.
0: Zhi zhi.
1: O tine khara suno go zuukche, tagan chuzi zhungni, wada nima jik, da alay nyele cende mo zibche arwa. Tine khara suno chuzi zhungni ki na lo liya, go khoze di na ngon ne, mi ki khara suno pika jik, chisha lu ya da, go na ya, mi rabri tu gyur ya, nabati, 有一个吧，其实他刚开始的时候，我都想啊，没得不见面。

0: No, senam to nam se mutu nyam khonya li sen sem ta li sen na shuga pi gyo ge shu ju ma se ge drum lang ni ne mutu li sen nan chi ji shu be su se de na de gi nam ge ha zi shi de yin
1: nam ling ge chu ke si chep se de gu nan gu yu gong bi na li jing te ji ka an chan le wo ge gu ji chu ge jing an dun dun gu ta chu ge sum ma ni chu chu chu ge ni gu le wang an ga ta chu ge ni ge chu dun dun gu ji li sen nan le shu nan gyo ge shu yin ma na zui pan gi xie ma ji dun nan ke ni ba sa la yin
0: 那我们推用我们做运营企业不就进了现在说难看看先跟初步成名了失败是成功之母训练困难呢你先做用你看不上那么从过来看说你先第一套也自用呗面对学就满身先去松懈点听给你的呀皮姐听给你故事再谈用呗面对修音松懈矿了他见了修音
1: 那我们推荐俺去你要碰见你真可以趁真基地套了成名了呀So last trip kone yi na shigizi chongki tuyun chu pyo jie cimka na li shu yuwe u denzi la ta nipen la. Pinzo tupdien la ta chungi tunju la dine nga wang denzi la huna choya pyo jie nida tusim zhubu yunbe mindu shu na xia la.
0: No, ta nang xin simgi xin kam shu nye ki singin chungbu kone yi na tirin lu xie di yi na toma li chen ki zo yomu tingi la pyo jitan chibji yi na namling nya chang chong cu Simsuwa jis chunju la nda piwa yin, dine namlin yang chong cu mima ci la liya piwa yin, namlin dakzi xiang li yu be, Simsuwa puju ci la liya zui be, Simsuwa tingi liya piwa yin su na xiang.
1: Xiamang nan zu lindu yin na, chepsi du yin namge la zi xibdi ji xie nan do.

wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendan ki kepsa tamje la xinjam pa phip ki nawa ke khusim ki chemur chinja ki dawe khulgim thogang ki khin su remo sin dawe tu chi chu ki ni chi la lhede ki khuyang chen zam si nang ro Digarni, Dawu ki kurkang sibe li chen yi.

0: 치도 집에 다스네레 고바 강식이 치도 차와 강식 제바 땜베 민두 유탕 메기 요와 치고고 요르와라 고바 치도 차와 제베 민두 주유나 신이세기 민디 제라 남이시바 고지기 다 자제 천국으로에서 숨어와라 베나 신이라 진세 더보 룹제 수중기 진로 능신 슈버이나 차외 유타 대당 제외 내라 팬톱에 코든덴바레스 슈네레 남이시바 고치기 튼세어 주버레스 슈네 디르와라 디나 지강이베 고데덴베 지강디 코든드르와라 Kedi nami jayuk min shinyin se di jila ya yina shinyin la nyamnyong nang dobu jawa nung shin ten nam ne kang shik la ten jay kang shik ten ba ne be tun ten be ming dun shu yu ba yina ni nami dunba ten ne ge da shu ge ngon ba chumbar che gu gu resi sumbar wala ten nung shin jabe jile shinyi la nyamnyong nangse la sobe namba di dupje che kangshi ne kangshi la neba tang yuebe kodun di se or chebar wala chikang sube gabla ya dinde sungsung wala leja langja dupar chas ten nangje namin iba leso chawa tang namin aba junkung taga nangshin ki nami chubo dita so nami jayu ki mingti jela jawa mingdun wangma tang ri jene tuyong kang tang kang seo jungming ki tsu di tokpe tup di ngantula ya ina ten nangwar wala sikang di nangla chungwe leja seya dini nami nipo leso chawa la mikbe sungjir wala nami jayu ki ming shinyi seya di jela leja di leso chawa da yang na chawai yu shik la chawai shik cheba tenbe mingdun shu yu na ni nami jayu gu ming shenyi se ila ya yi na nami nipo le su chawai da shu je chawai yu la chawai kang shik cheba tuan di se gu gu re si sungbor wa la tinte se jabe ji le namba khadir gyuwa dhba se na shenyi la pu dhubu nami nipo le su chawai kodun denzu gi namba di dhubar cheba wa la le cha lang cha Rupar chas sungbe langja seya dini nami ngaba jungung la mikje sungbe sungjirwa la. Kedi nami jayug min shinyi dobu jila ya langja de shi tine langba shi tine keba la so kodun tenbe mingdu shugyo na ni shinyi ne chung. Dobu jawa nungshin nami ngaba jungung ki che jaje kangle chungwe kung sewa cheba nungshin gyuba res sungbarwa la. Leja langja drupar chas ten nangbe drupar chas ya dini nami chukba dreda la mikje sungba jirwa la. Nami chukba tang dreda si ma sungba che je drupar chas sung go deni nami chukba che ge ming gyangba ming tuma ra drupa. Ming tuma ming ki chokba ra drupa chiki yu zang ming le drupar chas suwa yinzu gu gola ya ina genjagdar gege zebe zamju nangla ye shimjuk shibza zeje dawa dindeji ten nangsha. Ngare che na sheme tunzo tonne dilam mikbe li shech yinba jigla nguzi chigu ye gyumze ye kharirasa na gyumze ye dede che gi ngaji zwa drupar chawe genji drupar chigu yor wala. Dhruvar chikwaare, che zang ngare dena shenmin tonzo ngunay changne yakbu shubu sungsha samge. Dhriba kajig nangla dhe sungbe dhruvar cha se dilayayi na dheshe gyunzu shenda dinde du rwa la. Tayi ne dhruvar cha se ge nami chukba la mingshidhuka la dhruvar cha se ge mingdi nami chukba la yayi na ngunzi chikugu yuebe shize dawa dine geba ye halam tongya mingdu. Che zang Mikje di nami chukbo rangla mikje sungbe shenmeji yinba nini mehme gubje reisha.
1: Sengye namba tso kongkam san. Tanda kenam tse sin shimba teni penjong longjin nginchin legung pege longjin ki longjin lopchi le chenshi. Lezhen di nang, pen zhong lopda qe me gegen qimuwa cilin doji lani. Pe gen da zhui rigbe ko la qiri nanxin yuebe sena yubshu.
0: Nami jayu gimi.

gen kam sun gong ta, chong kir chu gong, tuan le ngem chun so ki chu sir, bie zhi che pa ma se. Si shuan ba na ki, gen kam sun gong ta, tuan le ngem zhi pi ge le, gu di dong dan le, da gu che yu pshi. Che gu to, si shuan ba na ki, chu gu si bu yong zha che ti, gen kam ngem ne ta, tuan le ngem chun, chum zhe ngem chu, pu bin ni ki zhi, ka cho chen bu sir mik ti, gu nam chen ki chong kir ki, bie zhi ngem le lam su zu gyo, tar pi dan yu pshi. Tuan cho nyam ne che di, jang do kim si sung gong che pati. Si shuan ba na ni, ko la jipu gen wun nama reng jing ki, sa kong kye jing si yin pata. Nak zi kip si gaji dun ju dun si ta, cheng chung le gor nga sin po ma si. Ge kip ki zo ne rigi sok cha ta, zi xin sung gong che si, gaji gup ju la zam sin yub si. Si shuan ba na ki, rigi lang qin cho du kui tu, zhong gu ta qi ge ki guan zhun cu, rin zi le mi nye dong la zam sin pi, dong di chang lam to gyu jin, dong di chang lam ki shu tu, ngo ting ting ki, ce gu cha na yin pi, yi si ye lang qin rang gar zhong ki, zhu lam si du pa tong ki. Da guo qi xin, guan zhun nam qiun zhang tu, qi gar ru hui, yi si ye lang qin ki qiu tang che bian ma si. Sizhlin ki, mang ti la wei ni hiya chong kish ki, chong chi shan tai ki. Tien ni mi ri ta, lang qin si tu ngam ni ki, su ngam tu bie bie duan si shi. Si shuan ban ni, si ri ti, sizhlin ki, lop chong ta, jie si zin rin du ji sun yub shi. Si shuan ban na ki, nan yao ling tu, bar ma ta, lo si, keng bu ji su, ge kip ki chong ji tu mi. Ge nan ki guan zhun ta ngam tu, zi ju ta, mei gong zang bu ngam tu ki. Ngo jang nak se ngam tu sung ji pie, ngam tu xing da le dong bu zu pie, chung ji nak zi ki che gu bi yub shi. Xing da le dong bu ni, yi si ya lho ma ta, yi si ya xia lu xing ri si yin pa ta. Si shuang ban nar, xing ti shi mang bu tong gu yub shi. Shuk bu ter gyub chung mi pie lu rib su, san ne ti ke mang zu ki, xing da le lo mi shuk bu cip chi gu yub ta. Ta tin chung gu ta chi ge ki guan chun cu, ngam tu xing da le dong bu zu bu ti don ni. Zazhou ta rin ne gun zin qi bu cun bu ma si, jiang du pi ge ta gen kam sung gong ki, du xi gu zhu qi bu yang cun yu. Tuan le ngam tu zun ti, pi ge ki gu xiu pi war qi bu ti. Qi gu nang tu mi cu, si shuan ban ni, min sum chong zu ti. Man kong dai tang, man lian zhan, man kong mai jie pian zun zhi hui, di ri chong zu sung tu gu ti, zan ne ti ki chong si tar ki ki, lak lin ngui le xie duo qi yu bu shi. Mirin wei kong, lik zhub dian bie ngang yi hui, nye dong yi shi zi zhu lu, zem lin ki, mi tab rin nu cok jin ta, mi tab rin nu ki, ko le shi bu ju gong ki, rin bu tong wei cong du tu. Zhu xi xi jingping ki, zhong kui rik zhun ti, zhong kui nan bie ting rib jin ki, zhang dan sir wei ming chang xin xik tu gyur yu ji sun xia. Chu zi tong wei cian zi ki, rin zu rang bie ki. Sar xin dian bie meng xi tuo, zhong kui rik zhun ki, ko le shi bu qi tui gu cang wei so lian ma la ki, lik char dian ti. Ngar chung yung mi bie ding zi ta, xi gun ki tuo ni. Li ri ga cha le, nu bu zhe ti, tuan ki nu xiu sa ba tan zan bie, ting rib jian ki tuan lian ma la, gong yung zhun xin yu bu shi. Ge ke qi jing di ne qi jing jian ta. Tuan le pi ge pu xim ju pe Zhang Xiaolan ki. Nye dong ni shi zi zhu lu, zhong kui bian zhu ki, lop qi ngen shu di ci, cheng zi ka ji, ming qiang ti, zhak dang qi sar kyu yu ji sun yu bu shi. Lo du tu, zhong kui ngui su nyu zong ki, qir dong nang zhen ki rin tang dong po. Mi mang xio gu, tong qiu zhi ni shi zi nga ta, qi wan xi tang sa ya dun sin ti. Lari yang tui zong ki lu gyu ki sin du sa ba du pa tang. Tie tie, mi tab rin nu ki gui xiu qian bu nian yu bu shi. Dawan tang bu nian chuk bie par, rang ge ki lu du lu la qi zhe ta, lo le ki lu la su, zi xiu chik zhe qir dong nang zhen qi ci, guo tong qiu ru zhi nga ta, qi wan jik ta sa ya sum sin ti, ga jing ab zhung yu chu ta, cheng chung chu u par yu bu shi. AI lak zi ta, nyam zhi ding sab chung hui, rin nu chu mi qir dong qi ci, qi le ge di, ko le zhi bu ge kip ta, se kui gu bu chu la zam le kip yu bu shi. AI 米西塔 AI 以狗学切索人类团在公园团体三队团在那错做特没办团心又不是中国米特人类配置过了这部短截图立不塔团给他配置俺这军队顶十进步人点心里说安顿了解西人图公园给破芒索的片多不堂米特人女片给动物接力蒙西让大堂规矩你吃推荐给他片就念吃滚片开点解地位开